Te ang siyama waf waf inga sab ne fengro tuanta makonga rongat en new FM.